0: Dari Mama Neng.
1: Iya. Kan ya. Kok tanggal 16 ya? Iya. Oh iya, nyong ora bisa ya. Ora bisa tekanyong ya. Ya wes. Mudun wes mudun kayu poso mudun mudun para nangel
2: suara hatiku.
1: Aduh.